0: ma na mgbe ụfọdụ ndị mmadụ anaghị ama etiteta ha si agwụcha. Bịa ka mụ bụ fon gosi gị otu o si eme. Lee anya, ụgbọ ahụ onye nwe m na-arahụ ụra, m ga-eme ihe ụfọdụ ọ na-amaghị anya ya. O setigo ka m were ohere a mee ọtọ update ka anyị chere ka o chinji gị. Nke a bụ ezigbo sign ka m wee banye mee cloud backup. Nwekwa ndidi obere oge, onye nwe m ga-abanye gị 3. Ọbanye ego m ga refresh app niile dị na fon ya. Ọsọgodi ya bụrụ na ọ na-azịghị yuzi ha. Ịmakwa na mụ achọrọ ịma ihe niile na-eme online. Ngwala anya ka ihu mkpu ga etime ọtata.
1: Chineke, data m tinyere ugbu a gwụla.
0: Gịnị ka m gwara unu?
1: Saa anya gị mmiri o ka fon gị apụ ime ogbule n'elu data gị. Tinye ya na ọtọ update gị. Lee ma o nwere app imepere zoro n'akụkụ na-eri gị ego. Mechie taa bụ ndị na-anaghị eyuzu mgbe ọ bụla itinyere data na fon gị.
0: Mụnwa ọkwa fon ka m bụ. Ọ bụrụ na idozighị data gị ọfụma, mịa ya fichaa ọnụ.
1: Obi ụtọ na data gị taa. Leave it 100.